0: Hayi baba lo. Hayi. Hayi. Kale izolo mamela inqobo yakho, hayi yachisa. Eyababa. Ibaba njengobele pele. Nika 100 after 100 baba lo chi. Tata 100 ngabo fake ngabo, tata 100 ngabo fake ngabo. Hayi yababa inqobo yakho. Yo. Mandi mamela namhlanje, qondiso lo mangakhomela kwa ukomenta tu. Andi mamela. Mfundo wapi bofolo. Danko.
1: Baba Lwa G, serving you your mid-morning cup of tea on True Experience.

ngalibali ba umdala kayo bhari ke ne ngalibali adla ngathi unyuni kathi ray uthixo akatshayi ntsango kwedini uthixo akatshayi ntsango silulama uyayazi into ayenzayo Ngicela ba ubazi kahle wena abantu abashayinzaka. Captain Momo, Tycoon, Setwil, Murumba Fiji, kamele ke bithi Motimo. Namhlanje lesuku le 210 ka 2026 kodwa ke kusheke nje only 155 days isuvala unyaka sileqo 365 days. Ipiyazala namhlanje. Happy birthday.

ngibuka phela wesisi ngifuna blends yekhiso shumayela mfundisi ngizovula ivele ngimkhisi asikaqedi my love nalendawo asikayazi kodwa ke sobonisana wena mavila guys.

0: indoda yakwe isayo kufa.
1: Hey.
0: Uma sibulela ukuthi avuphetha lord. Ikhona indoda.
1: Ikhamba
0: nayo eyakwe isayo kufa. Siyaba ne champion.
1: Hey.
0: Yeah, indoda siyamba nayo. Yiyo lento sibizela abantu.
1: Ya, Nkosi yami.
0: Asina masekwazi ushiya.
1: Hayi.
0: Angalahleki uThixo.
1: Oh, Nkosi.
0: Dika nditho abantu ndithi xa ukuthixo ufana nomuntu ovunwe intombi asevenkileni.
1: Hey.
0: Noma intombi asevenkileni imbi, but sohletswa ngamaliqiliqi. Kuba kho izinto asevenkileni.
1: Yeah.
0: Kuba izinto azivelayo, kuba zivela nomntana asevenkileni. Akamhlanga.
1: Ngamaliqiliqi.
0: But ugcinwa ngamaliqiliqi alemntana wasevenkileni. Nathi uthixo sigcinwa ngamaliqiliqi.
1: Eh.
0: Kusana ufana vela bezinto. Sigcinwa zizo zinto uthi siyafuna umlahla akalahleke.
1: Hey Nkosi.
0: Ubuse dolophini akweyiphina. Nathi sike sana mafumba safana abantu bangavasi.
1: Jesus.
0: Kodwa ngenxa yobaba lo lokwathiyo. Sahlanjwa lelo gazi. Singumasibuyela kuJehova sizothi na ungahlanjwa.
1: Ah.
0: Apha sishumayela imeko but sishumayela amandla ovuko.
1: Yeah.
0: Sizothi khona indoda yasihlambayo.
1: Nawe.
0: Ungahlanjwa
1: Nkosi yami.
0: Ngone gaza lapha la kwindaba seGolgotha. Siphetha lo khazi elinamandla. Ngilanda dadu umculo wasekwisini 110 uphefumu lezi zisinyamezele ke
1: thixo.
0: Sakuqamba inhliziyo. Kathi indlali nobuya kuba khoma xesha kodwa sitha siyindawo.
1: Ah.
0: Yilanga isizwe la kuThixo sizothi masibuyeleni uJehova. Sizisimamezo singumasibuyela kuJehova sizothi bantwana basekhaya kumele ubanjena xa ukuthana ekhaya wehlelwa izinto izinto obaba ukufuthana ekhaya bese ingazukwahlela zikwahlela kuba ukuthana ekhaya sizothi buya mntwana
1: buya ekhaya
0: kwindawo kuyo sizothi buya kuyabuywa man kuyagodukwa nakulandawo kuyo afuna ugoduka kha unengxaki kha ubuya mntwana ubuyele ekhaya umasibuyela kuJehova uphetha lonto inyinto asiphetha ingabangasindiswa bonke abantu bafikelele akuyazini inyaniso siphatha into anamandla into yasezulwini utata umfikazi uBrenda into abakwakulanga ekapa uBrenda kafasi nengoma yakhe yokugqibela athi my baby bonga ndihambe rongo
1: ayi
0: kanti uyazazi usisibrenda uyahamba kwelizwe nathi asishumayela ukuba sibhetele sike sahamba rongo sizothi kuyikhona indoda eyakweyisayo ukufa nanku umavula kuvaliwe nansi indoda secalvary ayikho enye esiphetheyo nangoko apha singumasibuyele asizange sizothi kuwe khona icawa ekwanye nenye icawa but sothi sikhona indoda eyenza abantu bhetele sethe loo nto baphulaphula kwindawo kuyo mphulaphula wethu FM kuyabuywa man ungahambi impela ubuyele ekhaya ikhona indoda esihamba nayo igama layo nguYesu asimise enye into apha nangoku iyoyodwa indoda eyafayo yavuka nangoku iibhishophu ezininzi azikafi ezinye zineswekile zinepressure because ziyakoyikukufa kodwa into esiyiphetheyo singumasibuyele sizothi kuyabuya sizothi kuyabuya phulaphuli kule ndawo kuyo siyayazi uphangeli siyazi imeko yempilo yintlanga kodwa siyakumemela sizothi kuyabuya ubuyele kuJehova ziyaphiliswa izifo ingena imvumbo yakhe siyaphiliswa sizise loo nto sisithabitha nakubaphulaphuli bethu FM siyitim kamasibuyele kuJehova sithi kuyabuya khona into anamandla yasezulwini iphilile and isibeka ikrele enhlangothimbini sihamba nomavula kuvaliwe ukakaramba indoda yakweyisayo ukufa siphetha lo champion ayikho enye indoda esiphetheyo siphetha lo mandla ovuko sizothi akhona amandla egazini lenkosi uYesu asizange egazini lecawa ithinta ibhayibhile abatyiweyo zinyoka mabajonge enyokeni siphetha lo nyoka yobhethu inyoka enamandla ikhona indoda yasecalvary igama layo nguYesu siphetha ngecawapha sizothi ikhona indoda naw mphulaphula wethu FM ngakunceda loo ndoda nathi sasimilahlelwa ngaphandle kwindawo esikhula kuzo kho abantu kwakuthiwa mabangadlali nathi sizingunkunkulu kanti izulu my god kanti izulu liyasilungisa usibona singabantu bangabo nathi salungiswa ngokubuyela kuJehova sizothi nawe kuyabuywa umele ubuyela kuJehova ukuze uzohlanjwa nigazi elinamandla ngoba lilo liphilileyo lilo lavusa uLazaro ekufeni sizothona ngokuhlwa nje sizothi namandla uma sibuyela kuJehova uphetha loo nto abantu bamele ubuyela kuJehova.

ke ba re tja ba mo roba kana ba itjele makhubi sone re tjoi fala bana ba yana ba tura ke re na ba mantsena tja o se jela le hopi mai ha ka tsale ma wena na mi wa mama fana.